0: wa du rage wa num bevane ze rage wa num na golden tulip ne merchant bank ya wa wa fre how ni sha yesu say se no honam ya ni basa basa bi na home yesu si so ase bi bia boy wura me fre ne yere se ne o fa na the doctor ho e wo konfanoji okudru ya sorry timi ono na driver ko ye biara anye ne ho no nyame bia okura wi ase kura ye mu one nkwae ne dia ana ohome bi bia ana pa nyame ahome bi no ahome bi ama ti se dia o gas asa no na wakofele bi nyame na ahome agu ye so ne ye ho sa dia dia chi ye se ya e adoye nfa na ase enko na nim na no pa ye ntontom no na ye nyane kase ana pa me pesa mu ne mie no e kwa adom an ngwane nim ne ade urade ase bi wa no tontom no
1: dia na ase mi ara
0: na ase mi ara na ase mi ara na ase mi ara na ase mi ara
1: wa yo na me wa mi ara na ase mi ara na ase mi ara
0: na wa juma mo wa na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na wa yo na
2: Ya baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba baba ba